ani pina ni ama wenan chicana wadi legi kina nyucura angajo mirumulai ki